0: ka baara bila.
1: Kusan dugutigi ka kumakanw atala Salif Saganogo fɛ, an y'a laɲini fana ka kusan prefe lamɛn nin ko nin kan, nga a ko ma sira sɔrɔ halisa. An bɛ to Senegal halisa, jamana nin kɔnɔ sibiridon ka dugujɛ karidon na sangaso dɔ wurukutala Saint Louis marabolo kɔnɔ. Jateminɛ kun fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ saba ɲɔgɔn de bonɛna u ni na, ani ka mɔgɔ caman fana jogi kiri sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kan walasa ka kasara nin kun jɔnjɔn dɔn mɔgɔ lakisibagaw bɛ ka taɲɛ ni u ka baaraw ye. Muritani jamanaden kantigi kɛmɛ ani biduru ɲɔgɔn u cɛma ɲininikɛlaw, kunnafonidilaw, politiki mɔgɔw ani hadamadenya hakɛ lafasalikɛlaw u jɛna k'u kanbɔ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ, o min na u b'u ka jɔrɔnan ko jira jamanadenya hakɛw lahalaya kan u ka jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnya la Muritani jamanaden gulofi minnu be wele ko harsani u ko dankari wale caman de kɛla ka ɲɛsin u ma. Maimuna Zerbo be ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ka fɔla jɔnya kɛlɛli ani adamadenya hakɛw lafasalikɛla ni wasaden minw nɔ minɛna kɔsa in na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la. U ye misaliya ta fana fanga sina wasaden muso filaw Mariam Sheka ani Gamu Ashur ka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya hakɛw lafasalikɛla dɔw ma u ka wulikajɔw tun sen fɛ fevriye kalo la. U ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya Murita ni bololo furuba kumero sanfe walma laseli kena dokan nabi nyesin aratin siya mwoma. Uka jatina ulafana ku dengerefe walu mbikata ka aratin siya furuba barakela joro batigu segere ku wali minu yere sababula omgo da ugena kabo uka bara ula walma kanyangi. Dantikel 7 mblono bla la uko ni beye wali ya uye minu bifarati bla Muritani jamana donka siri nyoyala anikabi mwo akili jirifana jonya wati gele unla ubisoro kuka dantikeli nukunche ni la nyi doye ku mwo ka labla minu nomne na ka sababu kɛ u ka hakililaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dengɛrɛfɛ walew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ.
1: Nigeria marabagaw ye a lasiye kunu ko sika kelen don jatigiwale kuru lakurawa la ko a ka binkani dɔ ye mɔgɔ mugan ni taɲa jamana kɔgɔ dugunɛ a kilebiyan fan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la Etats-Unis tun ye sanfɛ mugufiliw kɛ nin kulu ni yɛrɛ de kan salon desanbre kalo la.
3: RFI.
1: Lere dama akelejo benkan kuma folenko Etats-Unis ni Iran che hakilina unteka kotige kabo dinye fan chamana halini kasro tege nobila make folon akoko ni kela nisyonjaye mwoko chamambulu iko uninyema oruptomba ani jamana ba chamawereo nga jana mabaro Etats-Unis tiri jamana Israel ko benkan nyimamben alema.
4: Trump ka benkan otan ɲɛsirala bintu ye Israel lakanako minisiri Itamar Ben Givir ka jaabi ye ka ɲɛsin ni benkan kofɔlen ma. Israel kɛlɛbolo minisiri ale y'a kanto k'u ka sɔrasiw bena to kɛlɛkɛkɛnɛw kan Liban, Siri ani Gaza fo dantɛ waati min na. A b'o fɔ waati la ka sɔrɔ Iran ko nin benkan bena dansigikɛlaw la Moyen Orient fan bɛɛ la hali Liban kabi sɔgɔma kɔkan cakɛdabaw i n'a fɔ ten tɔnba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq, Arabi Saudite, Pakistan, Chine, Liban, Turki ani do wero.
1: Jeneba borambe to bisiki ikana bo ka nyi sisan Ukraine jamana kuntigi ye Rusi ta jalaki ko aye kline bila mugu printa drone flati Kiev dugukan ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tiñe foka juguya abanyu maketo médecins sans frontières MSF ye aka barakela tan ani shigi gen aka bo barala Chad jamana na olugu jalakelen don walejugu dɔ kɛli la iko ka cɛni musoya binkani ta ka muso dɔw sɛgɛrɛ Sudan olu minnu tun sigilin bɛ Chad jamana na. MSF ye a ka jɔrɔnan ko jira fana ka kɛɲɛ ni ebola bana kɛnɛya baarakɛlaw sumayali ye k'a sɔrɔ ko bana ɲin bɛ ka cari teliya la ka taa fɛ RD Congo. MSF ko kɛnɛyasow de bɛ wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn. Misalila ko Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de be ye wa k'u be kile caman de makɔnɔ wasa ko jaabi sɔrɔ o mun be u ka baara gɛlɛya. Aw ni ce, an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kaɲɛ tan ani wolonwula kan.